may tampor siyang Dios bahwasin tampor siyang uskay ta haku purisu tukoy sung kunchis wang takisunchis apo Dios na chista paita yupay chaswang.